0: si nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: papa na kwa ogwu gi o
1: ewu nwa mu
0: ukwara nka agba
1: hapu ke na ogwu gi a ke na ukwara uto ima na mbu mu ukwu mbu mu mi obukpu ahu mbu ni le jimu nasi na nke na obukwa nani nka mana ke gbesa bi si abatara na anonyere mu oge nile ma na ututu ma na anyasi enwetala mu onwe mu sapiensia 95.3.

0: can recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Chee chee chee, ogin wiri shawarma. Isiri.
2: Tantana ni otugboro.
1: Ugwa, ichoro.
2: Tinye sausage ọzọ, tinyekwa nnu ọkụkọ ọzọ, gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi, tinyekwa cream ọfụma, meekwa ya bụ ọ.
1: Otu ọ ka ọ dị, ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha. Ya mere, gịnị mere ị ka na-eme ka app Jumia sie ike ịbịara gị nso?
3: Nwa Jumia, ị ga-ahụ ya n'anya.
1: Zụta ndị ngwa ahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọbụla masịrị gị.
3: Ị ga-ahụ ya n'anya.
1: Ị nwekwara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe e butere gị ngwa ahịa.
3: Ị ga-ahụ ya n'anya.
1: Nwee ohere iweghachi ngwa ahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru.
3: Ị ga-ahụ ya n'anya.
1: Nwalee app Jumia taa ka ị nweta ihe ọbụla masịrị gị otu ị chọrọ ya. Jumia.
4: Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Sapientia 95.3 FM.

Ibo mụrụ nzemo ọsọ ekene m ụnụ nke onye chiri nya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara ụnụ site na ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taata bụ Wednesday ahịa nkwọ, abalị 16 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Emmanuel Boro, onye nkwuchite okwu nke otu ọrụ ndọrọndọrọ All Progressives Congress APC Presidential Campaign Council, enyela onye FCT Minister Nyesom Wike na ndị APC Governors ntuzi ka ha kwụsị ịtụrụ onwe ha ụtụ akọmọnụ n'ọha ma gbado anya n'ọrụ ịkpọkọta nkwado maka onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu na nleja anya nhọpụta nke afọ 2027. N'Iboro kpọrọ nyabụ oku taa mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze kọwa nyabụ esemokwu dị n'etiti Wike na ndị gọvanọs dịka akọmọnụ n'etiti ụmụnne. Nyabụ okwu sochiri ọnụ nkọcha Wike kọchara ndị gọvanọs akpọnitere n'okpuru otu ndọrọndọrọ APC bụ ndị ọ kpọrọ na ha bụ ndị umengwụ okwe ndọrọndọrọ ka ha jụchara atụmatụ ya ka e nwee njikọ aka si na pati gaa na pati iji wee nweta nkwado maka mkpọnitegharị n'ọkwa nke Tinubu. Onyeisi oche nke otu APC Progressives Governors Forum ma bụrụkwa onye bụ gọvanọ nke Imo State Hope Uzodimma nọ na mbụ kwuo na APC gọvanọ agaghị agbanyere aja n'ukwu ụdị nhazi okwe ndọrọndọrọ ọbụla nwere ike imebi nyabụ pati maọbụ bụrụ ọbata uhe nye atụmatụ mkpọnitegharị nke Tinubu. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC wee na-azọkwa onyeisi ala Peter Obi amaala ndị niile ya na ha so azọ ọkwa onyeisi ala na nhọpụta ga-eme n'afọ 2027 aka n'ihu ka ha gbaa n'anwụ akwụkwọ asambodo agụmakwụkwọ ha nakwa ndị ozi ndị ọzọ dị mkpa ka ọha mmadụ nyochaa, kwupụta na ndị niile na-achọ ịnọ n'ọkwa kachasị elu n'ala anyị ka ọ bụ iwu na ha gosiri na ha enweghị ife nzuzo ọjọọ ọbụla. Obi mara nyabụ aka n'ihu dịka o nyere ụlọ mmụta mahadum University of Nigeria Nsukka UNN na ụlọ mmụta ndị ọzọ ọ gara n'ime nakwa na mpụga ala anyị ntuzi ka ha wepụta ozi agụmakwụkwọ ya na mgbaso nke iwu. O mere nyabụ nkwupụta n'etiti akwụkwọ nke onye bụbu onye ode akwụkwọ mgbasa ozi nke Labour Party Abayomi Arabambi gbara na-achọ ka ewepụta ozi metụtara agụmakwụkwọ Peter Obi. Gọọmenti nke Anambra State akachapụla nyabụ ife e kwuru n'ọchị gọọmenti nke onye bụ gọvanọ Anambra State nọ n'isi ya Peter Obi rituru n'ọkwa n'enweghị ụgwọ ọbụla o ji. Gọọmenti kwuru na Obi hapụrụ ụgwọ si na ego mgbazite ya nakwa ụgwọ ọrụ, ego ezumike nka na ego nkwụsị ọrụ bụ nke ndị ọchịchị nọchiri ya ketara. Nyabụ ife dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Valuli Orientation na steeti a bụ Dr. Law Mefor wepụtara kwuo na ọchị gọọmenti nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya akwụchapụla ife dịka ijeri naira 22 o ketara n'ego nkwụsị ọrụ ejikọbara ndị ọrụ lagoro ezumike nka na steeti nakwa ndị ọrụ na lokal gọọmenti nakwa ndị nkuzi. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ onyeisi ala emeghachila omume na nyabụ esemokwu na-aga n'etiti onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC wee na-azọkwa onyeisi ala Peter Obi na gọọmenti nke Anambra State banyere ụgwọ nke steeti a ji. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu
na ozi metụtara mgbasa ozi na strategy Bayo Onenuga mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara na S-Handle taa, kwuo na Obi na-ekwu na ọ pụrụ na ọ ga-apụ na isozi ọkwa onye isi ala ma ọ bụrụ na ụdị okwu a esenite isi maa ya aka n'ihu ka ọ pụọ dịka o si kwuo. Ụlọ ikpe Federal High Court weere ọnọdụ na Abuja taa enyela iwu ka e nye onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu akwụkwọ ikpe n'ime mkpụrụ ụbọchị asaa maka ikpe na-achọ ka a kwụsị ya n'isozi ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027 n'ihi ebubo metụtara nhafenye asambodo adịboroja n'aka ụlọ ọrụ etiti na-ahazi amụma nhọpụta n'ala anyị Independent National Electoral Commission INEC. Justice Eyang Eko nyere ya bụ ntuzi ka ọ nụchara akwụkwọ nke ọkwa ọkaiwu Atiku Maazị Olalewaju Omatayo Ojo gbara. Ụlọ ikpe Jeshogu Supreme Court ala anyị nọta bụ Wednesday dobe inye nkabi ikpe n'ikpe mkpekwata nke ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission gbara megide nkabi ikpe nke ụlọ ikpe Court of Appeal nyere mebiri iwu Electoral Act 2026 metụtara nhọpụta ime ụlọ otu ndọrọndọrọ nakwa akwụkwọ ndebanye aha ndị otu ndọrọndọrọ. Nyabụ ikpe senitere n'akwụkwọ nke otu ndọrọndọrọ Zenith Labour Party ZLP gbara n'ụlọ ikpe Federal High Court dị na Abuja na-eche aka mgba ife ndị dị n'iwu Electoral Act bụ nke nyabụ pati kwuru na o megidere iwu 1999 Constitution. Otu ọrụ panel mmadụ asaa nke ụlọ ikpe ukwu onyeisi ya bụ Adamu Jauro dobere nkabi ikpe ka ọ nụchara arụmụka niile nke ndị nyabụ okwu metụtara. Ụlọ ọrụ uwe ojii n'Imo steeti enwudela mmadụ abụọ a na-enyo enyo n'aka ha dị n'ogbugbu nke onye polis inspektọ Maazị Henry Effiong n'Owerri. Nyabụ ụlọ ọrụ kwuru na ọ na-esi imi n'ala n'ebe onye ọzọ a na-enyo enyo nọ. Ekwetara na o sokwa na nyabụ ogbugbu onye ọrụ uwe ojii. Onye ọrụ uwe ojii n'Imo steeti na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze aha ya bụ Henry Okoye kpughere nyabụ ife taa mgbe ya na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka n'ekwentị. Dịka o si kwuo, nyabụ onye uwe ojii bụ onye agbakwunyere onye kọmishọna na-ahụ maka azụmahịa na investment n'Imo steeti Chief Rex Anunobe ka e kwuru na eji mma oge wee wakpo. Nyabụ ife mere n'ụbọchị Mọnde n'ụlọ onye kọmishọna ahụ dị na New Owerri. Na mwute, onye Naịjirịa ama ama na-eme ejije Oru Jacob anwụọla. Ọ gbara afọ 84 tupu ọ laa mmụọ. Ọkwa maka ọnwụ ya ka nwa ya nwoke Orusoji Jacobs mara taa na Instagram. Ụlọ ọrụ World Health Organization WHO enyela mba dị n'Afrika ntuzi ka ha were nchekwa ndị ọrịa kpọrọ ife na inye ọgwụgwọ n'ọrịa na-adịghị efe efe Non-Communicable Diseases NCDs dọọ aka na ntị na ndị ọrịa nwere ike ịta ahụhụ enwere ike izere ezere n'ogo nlekọta dị iche iche. Onye WHO Regional Director na-ahụ maka Africa Dr. Mohamed Janabe kpọrọ nyabụ oku n'ozi eji merube mmemme ụbọchị 2026 World Patient Safety Day. Janabi kwuru na ndị mmadụ nwere ọrịa sugar, diabetes, kansa, ọrịa obi na ọrịa adịghị eku ume nke ọma mgbe ncha chọrọ nlekọta, nyocha, ọgwụ na ọgwụgwọ akụghị mmiri. Na mba Democratic Republic of Congo ka isi nweta ozi
na imerime ndị mba ahụ ka enwudere n'ihi ngagharị iwe megide atụmatụ ịkpa akwụkwọ iwu Constitution ya bụ mba aka, ka o wee kwe ka onyeisi ala Ferris Tshisekedi sozo ọkwa ugboro atọ. Nyabụ ngagharị iwe tasuru na nso nso a na Kinshasa, isi obodo nyabụ mba, nakwa na ọtụtụ nnukwu obodo gasị, ebe ndị ọrụ uwe ojii ji aka ike wee chụsasịa ha. Ndị ọrụ uwe ojii tụrụ ha ikuku anya mmiri tear gas ma wapụ ọnụ egbe ịdọ aka na ntị iji wee chụsasịa ndị ahụ na-eme ngagharị iwe. Na mba South Africa, ka ozi si ruo anyị aka na ụlọọrụ South Africa na-ahụ maka ife na-eme na mpụga ala ahụ akọchaala mba United States banyere mmachi visa ọhụrụ ọ manyere n'ebe ụfọdụ ndị mba South Africa nọ. Nyabụ ụlọọrụ mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa, kwuo na nyabụ mmachi na-enye ya oke nchegbu. Ọkwa mmachi ahụ ka onye odeakwụkwọ nye steeti na mba US Marco Rubio mara. Otu njikọ aka na Saudi Arabia na-anụ ọgụ megide ndị otu Houthis ebola ha ebubo taa Wednesday ịchọ ịwakpo obodo nsọ Mecca, kpalite iwe n'akụkụ ụwa dị iche iche a na-ekpe alakụba. N'egbughị oge ọbụla, ndị Houthis jụrụ nyabụ ozi kwuo na ọ bụ asị, mee ka a mata na ọ gbaturu ogbunigwe na-aga n'ụzọ Mecca bụ nke na-akpọkọta nde kwuru nde ndị njem okwukwe kwa afọ ọbụla. Ndị ọma ije ma ọnụ nyabụ ozi ka isi apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọta bado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m, kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ, deeme daalụ maka isonyere anyị. Ka emesianụ.